angisize nanku umyalezo wamuya phuthu angisize mzala wami ngabe ngibhala incwadi encane manje ngiswele imvilophu ngabe ngibhala incwadi encane manje ngiswele imvilophu angisize somgazi

0: nabo.
1: Yebo dal.
0: Ninjani?
1: Hayi sikhona okungasho lutho manje. Inkumbulo nje idlala ngami. Ngathi ngaze ngikuthola limbayimbayo udubule intaba lezokahla mba kwizona ezisithi.
0: Ubaba vena amancokobo.
1: Nomsebenzi ungenhla siyaphuma nje siyempini kusasa.
0: Empini?
1: Mhlawumbe nizokubona kuleli viki elizayo uma ngibuyile empini.
0: Baba niphephe. Niphephe baba.